Thank you.

0: on ang tayong kayampan. Kiribes, Mary FM 89.9.
1: Ara tayong kayo, tabi matin mo, tabi nisi min, tsaka tabi mea wawa, naroon na rako punta niya yay. Tsaka tabi mea wawa, arang ako na mga tauroin reisi ko, mea rong na pema yo. May mga naan, nga punti, takara para pari kiribes, na kong kuya kuti meto ang roani rayon, Mary FM 89.9. Nikanuan nara, kana opana eme wari harawa ki mente meren pusporo ipairiki yon pongin te kakawa pongin ke rungakin pongin aya pongin sinia jon na pere haroyan be kiripes ke era tau te khan kiripes sirina nana ministry at the missi

Katanwatanhoyatepotanameta, building primer tent, Feast of Regulation 2026. Ipugurei te pota ke ni makuri, ipuki ni makurian karikirake, okati me tuan kora kora nikawang kami, payasan kapata ki ron te cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 ina na te pima tuan asun, te ririki ayo. Te suan yu, ikatia ki bukin kami atata ki ni teika akainan wakit na ron tuan apun, aron po kuna kangani karikate kariaya, ipuki ni te makurin kateitei. Wawa te pakamane ipuki ni kariaya kan am kateitei. Te nua, aron suan am kateitei. Te kawa, te kasua ipuki na kiran na nun suan te katitei. Tionuwa na makainan ni Kongura. O ni kakatawraya yung kay korawaki main makulian suan te katitei apu o iraki ni kanwan te suayo. Te Kongura na kaya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise men nararapata e Quality Control and Inspection Division. Inanandain te Kongura o nasim te Quality Control and Inspection Division ana makuri me tahan na bebe kampana ni katitei tahan ni makuriya te katitei tahan kurutami anome ta te tau teka o tapi wariki ni kaparapara ta kaini pehre yu o po tuhan ta kakatau roi baya nai rasuan ta katitei. Imae karawagin ta katitei o ina pundia iti po tan nome ta kio koraki aki ana katitei paana tare pa yei kainan wakin ta kariaya yon wakinan aki katitei. E kakawakin epe pa ina ta duwe iti po tan nome ta paya ki kona an waki ta katitei na kian ta kariaya. Ibukin nungurungan to kongura yu o ana pundia na isipa waki na nun an official Facebook page mise o iti mise website on tapi wari kita apa ni kongura. Ibukin nungurungan epa ni norita kime anasim de mise at the Quality Control and Inspection Division.

Kuna mauri, longrong men panan kiri pas sirong ngai pi ko pingi. Eka metoa te pota ki na makuri bukinte mauri o katu ki ora ki pa yei, ni te eyo ai ka asan ka metoa ki pa eri ki iruia ora ki inte maninara, ai ka te sika, dengi, o te chicken kunia. Eri posina ki mante pota ki na makuri yo pa, akona newe o ni posina ko ora kei kaisi mei roun te utu ni maninara, ai te ai diis, hari esan riki iruona te maninara ki ai, nkana e te naiko. Eti imeto an kauringi te botaki ni makuri pukin te meuri o katuki araki pukin ka kawakin ka menua men pusin araki ikai. Eta kuriki pa kanikina te peua aki akona nuraki po ni taka pupui te meraki natu ena uraura kanuan metan te omata ki ena meraki kanuan metana. Te meraki ni te tumenri, te meraki ni te masres, te pe uraura ki au te pe uraura yon te kun. Eka kawaki ka menua men Kati metuan karawan na ikai, kapunganan te panga, kapunganakin kapira ki akunan siringa te maninara, kapunganakin kunikai e ka amamara hinta in te metu, au kati metuan te kakaisaki, hinanun au isinan kun muengam. E karawan na kaungrawan kamea tata te puta kina makuri buki a inerundikira ki takakarawa ka muengarai, ni maangana ai the NGO or the AG office, Hei te wana te wiki mana, mea communities aki hasan kinaaki pārapata ai ka ino amata aon kinaaki roon te kaunsilan tarawa te ina ieta. He wakina ki te kaungura iu an ka puta kawan te pmakura iu an te wiki anako. Riposina ki mea iroon te ICW an te pmakura iu epe yaue ana pipi na kun anaruun karikirongurongu panan kiribas. Pa e puputo te kaungura iu yon te pila, hei te kiribas National Umbrella NGO ke te keinun, Mea ka mea tata yon spangan te keinun nroana ki mea katapeaia communities na kontera patai. Ea manena ki te kongura yo i roun te tauteaka na Austeria. Esa na hai komisin na Austeria ni kai spo mea te metanui in te pota ki nbusporu yon kiribas ke te kif. Ea te keua ka uungu o nanga anapaintangira painta kakaro i bukin nana siimu ni busporu kif. Hari eka kata uroa in kai i bukin kaian te kapo in te busporu yon pisi in jana makaina naroko. Paintangirai kai pon poron noro, kai poron busporo, rapan moi peakin takakaro mea te yen para ibuki yataan takakaro mea yataan kairiri, hake anate ibukin kiribasin tain takapo harina karawaki sinan kun kiribasai. Eta uti ai kumisin pa eko kure yo Austeria ni poto kai sipanga, hake airekireke mea karikirakean takakaro, makuri dinanun te siim o makuri ni karikipai mea potakin kawanako ke community. E po nangana, yang anape na katekiroi na kon nana sim te po takin busporo yon kirbas, ina nun niya tayin ni po kakanoa yo, are a kakatau roi ngay na koyay. Rungrungun di bitipeke. Yasa di sarapakaw yon te tua mei yoklan, ntua na koya tan karipoaki men di bitipeke pa aria in tarariki, are imin tayin peritan tayin terinirine, on kasinia pa at pati ira, Aya kakurui nanun anamosin nanui buki ata pota namata. Eta kuta kauri nganen kai awaki tantei. Ke teien pati yo New Zealand, narun New Zealand first, au leipa, nika venei aya pirita. Ipukin te waki ni mamananga. Au ndangi takitini aya itando komende pitepeke. Ima interinerine ni siwa November. Eta kuta kuta... Siliana Moni nakon Pacific Waves pa hatatan karpok in taramuin anawaki te pati te wan metuana pa akakuroi nun ni epirita mea katapeye ipuki ya kain tepetepeki o nuraki pa apun wana muin aya kain peire kane. Yes, at the presidency ni apotak tan karkirongorongon tepetepeki ke the Pacific Islands News Association ke the Pina tau pa asatan karkirongorongon nanganaki te kamenuaki aya pupura kana ari posina yawa ki tayan kayan ke pota ki miwawa. Nana maruro ari hirikiai pa te mena te sa kaya kai sira ki yon pota ki miwawa yon savu savu ataku kalafi mwala pa taan karikirungurungo aki akaroye ya kakai on ripos yon kapona kwan de drug hirikira ken kai te kakamea kuna kwa iya au te ruan kai na kon mewya. Mwala ari pon anaitapon na pe Radio New Zealand, yon tonga, e kauringa te wana te tai, are e kuri ndeke yei, nita kanganga te sakari kirongorongo, man kelea newspaper,
Are eri posi na yawaki te yan keang yon tonga. Te men na kainde keang te wana, e na konda nobis, te newspaper ayo, o ni karawa te makuri ni kakameako na konda sakari kirongorongo. Are karawa te riposi ai. E taku mwala pa yon tonga, nisi ngaya, o te yan keang, harang ni pero ngaki roi, o haya makuri, a mwanda na pa, ndangi ni kamino na nwaruya. Yasa te men na te sakairiri harang ni kinaki on bisi ni kauri ni na koya tantei. Hei te tautea ka pa hariei naki kariei a kama toan wawata yen poro roi me Austeria. Ni mwan turei awa ya Prime Minister BC awa Austeria saina poro roi hei ka te Uvale Union of the Ocean of Peace Alliance ke te veitaichi treaty hari e kauta terikira kendereita ki merenei a pei ka uwai kai. Te Uvale Union he pon kainesi mea terita ki ntewa ki ntautea ka Hau karikira ken ka upa in tepa. Hare ira kireke mea ka manuan tepa, o reita ki aia tangani puaka. Hata utau teaka ai kai, pa taian pororoi ai kai, harang ni kakawa ki pukin reita kin PC au Austeria, ki pukin ta ai kanaroko. Rungrungun anapa. Yasa beristens Iran, Mossad, Besek Kigen, ntaku pa enapunna ki Katurupupuai mini suwata na makaina ni puaka me Amerika o iterera. Me tauroi ni kakaya katoka ni puaka. Nika ya kaan anateaka ni kakamea kwa na presidensi Amerika ya Donald Trump. Ari ena kameuna Iran kana hake te pororoi ya eriki. Ayatako Mossad. Nakon anakapowi iti UN. Pa ayatutoko o ayaponda no kain Iran. Ena timetoa handikirake nika ya kaitaraki me takatua takairoro o takakameako. Eta kurika na presidensi Iran hayo pa angkana enariki te pororoi o enari na paia ikatokan ana tutoko Amerika na koya na kaibuke Iran ibuke ni kapungan ante marawa ay de Gulf. Hau, ya sangka itepe a Singapore ni kanakuwa na pepeire pa anakatuwaya ki pasinsa ntayan pas ita maisa ni mepupuat taraan Singapore ke tinuporu wapu imetawana temani no Austeria. Kana akatoka iwaya yon takaintakataka ke nikatang maka aya katangtang ang kana amara ke kinimoy ke nikameang yang yon tapas. Yairigi tuwa ay kanime. Yairigi te tuwa ay nimewatanga ipukin pure ay kapupurariki. Naroon karawan makuri ake anaka matauninga. O nikona nikareke ikanganga na kuyatan kapunga na tapas. Tapo ake atete yay pas. Ke kaperkan mea katarapuakan nanun o sinan kundepas o itapua ke aruruo yei o ntoka yei pasinsa. Rorong, panpanan kiripas.

Oh, ko te meto no rai on, pana na meauri e whamei tī 9.9 te tawa noa iyo, pun te pana harikin kaha meauri na koimu koea ko te meto an roa nira. Oh, na te meto an kane ke, sina te meto na ane ko uwa mai ka atangi roi bukini kanokroa na pe mtawa noa iyo. Men te tapu ane kongo ngurame iai.

Katanwetan na kaya tapotan naman ta. Building Permit and Fees Regulation 2026. Ipukuri itupo takin makuri, ibukin makurian karikirake, o katina tuan kura-kura nikawang kami, payasan kapata kirong ti cabinet, the building permits and fees of regulation, 2026 na natipina tuan na suun, teririkiyayo. Teswa yu, ikatiyag ibukin kami atatakin itayka akay na nuwaki, narun tuan na pun, arun po kung nakangan karikirate kariyaya, ibukin te makurin katay-tay. Wawa te pakamane, ibukin kariyakan am katay-tay. Tenua, arun suwan am katay-tay. Tekawa, tekasuwa, ibukin na kiran nanun suwan takatay. Katay-tay. Tiyonuwa na makainan ni Kongura. O ni kakatawraya yung kay yakarawa kimayin makulian. Suwan te katay-tay ya po. O iraki ni kanuan te swayo. Te Kongura na kaya tepotan nami te kairaki iron na nasim te mise. Men na narapata a quality control and inspection division. Inanandain te Kongura. O nasim te quality control and inspection division. Ana makuri me tahan na pepe. Kampana ni katay-tay. Tahan ni makuri ata katay-tay. Tahan kur tami. Anoame ta te tauteka o tapio ariki ni kaparapara ta kaini pehre yu o po utuhan ta kakatauroi paya neira suan ta katetei. Imaya karawakin ta katetei o ina pundia iti pota noame ta kikoraki aki ana katetei paana tare pa yei kainan wakin ta kariyaya yon wakinan aki katetei. Eka kawakin epe pa inata ki roya iti pota noame ta paya kikonaan waki ta katetei na kian ta kariyaya. Ibukin nungurungun to kongura yu o ana pundia nasi pa waki nanan an official Facebook page misi o iti misi web. Sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin dongrongan apa ni narita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

Cost Planning Division ke the CPD mente bota ki makuri bukin makuri an garikira ke akati metuan korakora e kinaki narana etemise ku yangwam katete ya ku ko kaina no irongo rongo aika aha ko wa ki bukin pon katete imain moana nam katete e te bota ki makuri bukin beberungan pon katete ke the CPD emina ikai ibukin pokam era ka yon na puiteririki o te pota ki ni makuri ei e asa ni karo tapena era ngini ka kawa ki ibukin po tokan ka tia ki ni ka teitei men ka tau rawa kin ki karo wa ki na ya makuri yon ka tau po ibuki an pota ki ni makuri te tau teha nako kampana pota ki ni te kawa communities aro o pon rapatan makuri sinan kun te tau teha ara makuri es karo ya pon peperu ngakin ki anakin pa hinta ka teitei men na nakuri tami te sakuri tami me poya katautau yon pon pain ke tain te ka teitei suwakin ke kotakin te mai sinimani bukin pon ono pai suwakin te makuri suwakin pakapai ibukin te makuri esan karo waki o suwakin pitakin te makuri o buhakia tan karawa taka teitei. Ara si mayo e pon kaina kilo ya insinian taka taupo ay kapon rangin natatay o ni men ni makuri ipukini ka taupo na kakini ka teitei nako. Engen kyoko ya ngam ka teitei ya warereke ke ya bufura ipukini karikirake erangin ka kawa ki pataka taupo ay esroy o erangin ponga na ipukini kaisakan. Kasakin am katitei. Ibukin te kan natatay roi yon kataupo te katitei ke perong akin tapira o reta ki mea rapota ki ni makuri ayo. Cost Planning Division ke CBD esin pon pai o perong ayta merua poningaya pusiroin ke montain san te katitei.

Kung orayon, meuri FM 89.9, wara tayo mong kaya pun si ito po yung metuwa na timini saya po roi tewa to wana. Na si pusti ko sa orang kuya kung orayon, meuri FM 89.9. Ina si break to utan ang oram, ina nun tapi wa te timini. Sekarang kan dia memang ogiru konti tayo, tapi yang kaya imo te. Temakurin kata merwa sa karoya. Ibukin kana korawan ng oram na wante, tetawa na wayo. Imin tapi wa te tayo, ay sa mga panagiru.

Nakon sinara ni Maria, o nako yan ang suta mena, ay naso pinoka. O anong susina na Mirren Langley, o nako yan ang tarina memani na makanwaya ni kapeni. Anong sun kapeni mayroon tamena mesina na ntapake kami na yay, maani na awan akurakin na tayay inusiran, Austria, PC, Korea, Aranuka, Apememe, Mayana, Nauru, Toroman. Sa kosa metenano kawaki, kayesan kaya kabitiana, mayroon na nawea, detari, desina, desipu, eman detangira kiroura, epeya inaso pinoka. Ntepong eta katenipong, wapi metenuan tepetempa, ntiawa wawa, ntepakantai, ntionora kinabiribiri. Kam Japanese to kita kay kamasan na nga pay mini pupu kinakoy na sina karawan anora papun na yuto kira ni kapani te kuna tangira ki ni Maria uyan tero tayo tero tayo irong nga kira patana na naus na natapoy puwata irong na sina inaso pewa. Awa yoy diyan at yanin eh, ariyatang iraki.

Cost Planning Division ke the CPD. Mente bota kini makuri bukini makuri angari kira ke akati metuan kora kora. Ekina kinarana etemise. Kuyangwa mkatete ya ko. Kokaina no irongo rongo aika akakwa waki bukini poni katete imain muanan na mkatete. Eng, tepota kini makuri bukini peperungan poni katete ke the CPD. Emina ikai ibukin pukam. Eraka yon na puiteririki o tepota kini makuri ei. Esa ni karota pena erang ini kakawaki. Ibukin po tukan katiakin katetei. Men katawrawakin ki korawakin na yamakuri yon kataupo. Ibukian po takin makuri tatautehanako. Kampana po takin tehawa. Communities. Aro apun dapatan makuri sinan kun tatauteha. Ara makuri eskaroy apun piperungakin ki anakin pa yung takatitei. Men na nakurutamei tisakurutamei. Me poya katautaw yon pon pain ki tayin takatitei. Suwakin ki kotakin temay sinimani bukin pon onupay. Suwakin temakuri. Suwakin pakapay ibukin temakuri esan karawaki. O suwakin pitakin temakuri. Apo kakia tahan karawa takatitei. Harasi mayo epon kaina kiroya insini ang takataupo ay kapundangin natatay. O ni men ni makuri ipukin kataupo nakakin katitei nako. Engeng kiko yangwam katitei awarereke kia pupura ipukin karikirake. Erang ni kakawa kipata kataupo ay esroy o erang ni punga na ipukin kaisakan. Kasakin am katitei. Ipukin teka natatay roy yon kataupo ang takatitei kiperong akin tapira. O reta ki me rapota ki ni makuri ayo. Cost Planning Division ke CBD. Esin pon pai o peperong ayta merua poningaya pusiroin ke montain santa katitei.

0: the new super plan. Ayo, ari yo nerik.
1: Ah, kani ka urunga iko, ano ti kawa the new super plan?
0: Yani yung rumay yung kusyon ng tadi super plan. Yakan na ngay kay kay ko ni karo ko. Ayo the plan, ari yo nerik. Maya le kani ka wala nerik. Mala ka pungo lang na super plan si nabuwi tara ako rego ng nabuwi tiki ka pa tata. Tepui na tengah dimension, te teh teh kita semes.
1: Kita kari kita tu wana point so nawa teki kapai cintata. Ni nafupat dimension te teh teh kita semes. Si semua te tarapu na inanun wapi mewah siapa.
0: Ayari, oria start tu wana te bok. Ni tapi wari ke super plan ni kaya nako. Yai te jenswa, aki kona kaya kita nako yai ipukin te bo royer angkakawa kaya yo. The new super plan.

Katanwetan hoya te potan nameta building permit and fees regulation 2026. Ekukurei te pota ki ni makuri, ibuki ni makuri an karikirake, okati me tuan korakora ni kawang kami, payasan kapata ki ron te cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 ni na tepime tuan an suun, te riliki ayo. Te swa yu, ekatia ki buki ni kame atata ki ni kaika akainan waki, narun tuan apun, arun poko nakanga ni karikia te kariaya, ibuki ni te makuri ni kateitei. Wawa te pakamane, ibuki ni kariaya ham am kateitei. Te nua, arun suan am kateitei. Te kawa, te kasua, ibuki na kiran nanun suan te katitei. Tio noo na makainan ni kongura. O ni kakatawraya yung kai korawa ki main makurian suan te katitei apu o iraki ni kanuan te suayo. Tio kongura na koya te potan nome te kairaki ironga na sim te mise men nararapata a quality control and inspection division. Inanan dain to kongura o wana sim te quality control and inspection division ana makuri me tahan na bebe kampana ni katitei tahani makuria ta katitei tahani kurutami Anoame ta te tau tega o hatape wariki ni ka parapara ta kaini pehire yu o po utuhan ta kakatau roi pae neira suan ta kateitei. Imae ka rawagin ta kateitei o ina pundia iti po tan noame ta kio koraki a kia na kateitei paana tare pa yei kainan wakin ta kariaya yon wakinan aya kateitei. E kakawakin epe pa ina hataki roi iti po tan noame ta pa yaki kuna an waki ta kateitei na kian ta kariaya. Ibukin nungurungun to kong urai yu o anapun penis pa waki na nan an official Facebook page mise o iti mise web sites on tapi wari kita apa ni kongra. Ibu kini dongrongan apa ni narita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

titakatakapon merangkai on titayan roko. Titakatakapon kaupay rangkai on titayan roko. Makurian roy o karawan roy titakataka o inakunanti metuati ni roy rura o titurun pay. Nakuya tani kasi ni penyon Christmas tapweran o tiray na kamnepenin mewri. Ayo panana ni kampana e KCDL ni kota kainan wana ni potoka nakun makurian na ni takataka nakun suwa me kaini peyri ibukin makurian tipin pena tamerwa o ni kunane pen nga wana e tamerwa. Ibukin gawarigen mongurunguna o iasan gana kwati sample KCDL yon Christmas yon CNO ke pekanuto. Oi muinte bukune o yeite pekanuto ke oiran arapen are snacks for to make Christmas. Epo na kiroi rebu kinte yo kine pai pai kumia ki pai iya isu ate percent te FFA ke te free fatty acid ina nun oiran narapin tira te FFA te FFA pon free fatty acid awa yo ari ekonan rota aruna na export KCDL nsuan te markete o enaria indoko ana FFA ara CNO ke oiran arapin te maisa te nu ate percent me inano. O dira bukina pa eriki ayo. Eriki ayo men oiran tipen ayaki rukun taina pa yame kai ke e kaura. Eriki na pa ayo men tipen are eren siku nimean narun penin tapu eran me te raina. Ibukina mirongorongo kain Christmas me tapu eran o te raina o oiran tipen men naratapu nikamean stakataka i Christmas e punaki rukun te roirei. O epaka yan kaini pa eri ibukin te yokini pai yon oiran tipen. Men te kanganga yo o konan rota kia mi kampana KCDL ntaraki nante makit nti on nape nka yan horopai oiran tipen epo na kiroirei na konti yokini pai yon oiran tipen aripuni ngai roi oini kaupaira awara reitan meau tekasine pen ngai aripu nes oi eriei pasin hanga tepupua tepesen tara poutoka nikatoka kasinian pen aikai te kaura ke te amekai pon pen aika amengori aika arapa ke spring yan pain oni ka sa roi arapen na roi no roi roi na rata kata ena nga khos na kwa oiran na rapen na isafi oi na ko ka tangira na ro ro pai na ya pen sina ni kiripes ko kuna developments limited king kinaki na rama at KCDL.

wapupu wapu imerua wa te tahara pona. Ongkai, ia pupu ki tau ana kon wapupu wapu imerua iwa. Tablets ai kātau roi ina nani peira ai ka te Samsung Tab A9. O ia pun pupu ki tau ana kon tini pupu ani mea pimerua iwa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ai si pupu arwa pui merua ewa. O nipopu ki tau wa, nipopu ki tau wa na kon, o nipopu ane mea pui te tara. Ka pua ngai wawa te Samsung A07, o ina reki irom, teni mea pui nipesent te paka nipo yo anam ka wawa ntare pon e te A07. Ira reki nane a my phone e te 17 nea ka kina nako, o tapio wari ki tare pon ai ka atau roi na nani peira. Pua pa ngai, pa yeki o kio ki tare.

0: the new super plan. Ayo, ari yo nerik.
1: Ah, kani ka urungay gome. How was the new super plan?
0: Yani ying, narumay yo kusyon ng daddy super plan. Yakani na ngay kay ko ni Garuwa. Ayo the plan, ari yo nerik.
2: Ayo, kani ka, wala nerik. Nalikapong alam na super plan si nanabuy tatara ako urungay ko. Nanabuy, tiki ka pipe tata. Tebuin na tanga dimension de tete ki de sms
1: ki kari ki to wanna point to know what the gigabytes and data or ni me fu pote dimension de tete ki de sms si te nu de tara po na ina no mo pi me wa tiawa
0: ai ari oria sta to wanna the book or ni te no wari ki super plan ne ka yana ko o ye te gen swa aki ko na ka ida ki na ko ye ipu kin te bo royer ka ha wa ki yo the new super plan

Tetakataka po na mayawrang kay on tetaya na roko. Tetakataka po na kaupayrang kay on tetaya na roko. Makurian roy o karawan roy, tetakataka o ay nakunanti na ito at inyaw roy roura o tituro na pay. Nakuya tani kasi ni Penyon Christmas tapweran o tiray na kamnapin ni Mayawri. Ayaw pa na namikang pa na e KCPL, ni kota kay nanwan na ni Boto ka, na kun makurian na ni takataka na konsua, na kay ni Pere, ipukin makurian tipin pena tamerwa, o ni kunane pena nga wana e tamerwa. Ipukin ka warigin mongurunguna o yasan ka na kwati sample KCDL, yon Christmas, yon CNO, ke pekanuto. O imuin te wukuni o yey te pekanuto, ke oiran arapin arisin export to make Christmas. Yapon na kiro ayre bukin te yo kini pa yakumiya ki pa iya isu at present te FFA ke te free fatty acid inanon oiran narapin tira te FFA te FFA pon free fatty acid awa yo ari ekonan rota aron na export KCDL nsuan te market o enaria indoko ana FFA ara CNO ke oiran arapin te maisa te nua te present me inanon. O dira bukina pa Erikia yo. Erikia yo men oiran tipin ayakiru kontaina pa yame kai ke ekaura. Erikina pa yo men tipin are erang siku nimean narun penin tapueran na tiraina. Ibukina mirongorongo kain Christmas na tapueran o tiraina o oiran tipin men naratapo nikamean stakataka i Christmas epunakiru kontiroirei. O ipaka yan kay ni Pere ipukin te yo kinipay yon oiran tipin. Mente ka nga nga yu o inakunan rota kya mi kampana KCDL ntaraki nante maki tintiyon nape nga yan horopay oiran tipin ipunak iroiroy na konti yo kinipay yon oiran tipin aripun nga yaroy oini kaupayra o wararitan mew ete kasinipin. Ngayon aripun nis o iriyay, pasin nga nga tibubwa tipisin sa rapulto ka, ni katuka kasinian pin ay kay. Te kaura ke tiyame kay, pun pin ay ka, amanguri ay ka, arapa ke isipring yan pain, o ni kaisa karoy arapin. Nakuroy na oroy rin na ratakataka, ina mga kos na kuwa, uiran na rapin na istafi, o ina kuwa katangiran na rakoropay, na yapin sinamigo. Kiripesko kuna Developments Limited. Kinakin na rana at KCDL.

Na koi a tari na mamane na a wana usuna ka pene mei raun tamana e Tom Redfin o sinana e ni Maria Kaisinang. Yon tarawa tarawa makin putaritari o Austeria, Amerika a o itapuna ko ke kamena yei. Ana usu ka inda pena e akeimo soram Rorona awa ki akina ni Tauai Tom Redfin. Sikosa me te kukuri, paiasa ni vitia ki na kon jepe nau, iroun ta mena rei karawa, te sina, te sipu, te maane, te tari o te rawa e epesin tangira ki roura, e ni Tauai Tom Redfin. Ni moni ngā pongi te ponga ia wabui meaua, te petemba ua te ngā wabui meonaua. Pakini metena e toki burona, e vene nrau rapatana ne moyangana ia peta tarawa ieta. Sina karawi nanura pa pontukin kawaira ni kapene. Are irouna. Ke sina karawi nanura pa pontukin kawaira ni kapene are irouna. Pa ya kaya ngayana teak. Pa nemei na kou kami akana kamkua o kam rawa wata o ane moski rawa mi. Te katana wata yana kome irou yana sina. Masibuna. Hai kasiku mwina matangirana. Yon tarawa o PC. Te pupusi i tēnā tākuna, are neu pōnipēhi ni Yesu.

Katanwatan na kaya tapatan na meta building permit 10 to face the regulation 2026. Ipupuray tapo tayo ni Makuri, ibukin ni Makuri ang karikirake o katinatuan kura-kura ni kawang kami payasan kapata kirong the cabinet, the building permit and fees of regulation 2026 na natipinatuan ang suon, teririkiyayo. Teswa yu, ikatiyag ibukin kami at tatakin kay ka akay na nwakit na rintuan na pun aron po kung nakangan karikirate kariyaya, ibukin te Makuri ka teitei. Wawa te pakamani ibukin kariyakan am ka teitei. Tenua, aron suwan am ka teitei. Te kawa, te kasuwa ibukin na kiran na nun suwan ta katitay. Tiyonuwa na makainan ni Kongura o ni kakatawraya yung kay ikarawaki main makulian suwan ta katitay po o iraki ni kanuan te swayo. Te Kongura na kaya tepotan nami te kairaki iron na nasim temise men nararapata a quality control and inspection division. Inanandain te Kongura o nasim the quality control and inspection division ana makuri na tahan na pepe kampana ni katitay tahan ni makuri at katitay tahan kura tami anoami ta te tau teka o tapio ariki ni kaparapara ta kay ni pehre yu o po tuhan ta kakatau roi bay na iraswan ta katitay. Imaya karawagin ta katitay o inapundiay di po ta noami ta kikuraki akya na katitay panatare pa yey kay nanwakin ta kariyaya yu anwakinan ay katitay. Ikakawakin na pepa inataki roya di po ta noami ta paya kikuna anwaki ta katitay na kiyan ta kariyaya. Ibugin nungurungun to kong rayo o anapundiay na sipa waki na nan official Facebook page misi o ite misi web sites on tapi wari kita pun kongra. Ibukin rongrongan apa ni narita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

Nahu ya tarina me manena awa na usuna kapena me irun tamena Tom Redfin o sinana ene imeria kai sinang yon tarawa makin putaritari PC Australia America awa itapona kwa ke kamamena yai ana usu ka indapena a keimo soram rorona wa ke akina nei tawai Tom Redfin Sikosa me te kukurei, pai asa ni vete aki, na kon te apandau i raun tamena are i karawa, te sina, te sibu, te mane, te tari o te rawa e pasentangira ki raura, e ane i tauai Tom Redfin, ni moni ngā pungin te pungai e wapui mea uan te petemba wapui mea onoua. Pukine me tena e tuki burona, e vene ndau rapatana ne moyangana i apetoa tarawa iata. Sena karau nanura pa pontokin kawaira ni kapene. Are irouna. Paya kanga iana teaka. Pane mai na kou ngami ya kana kamkua o kamdawa wata. Anna mosiki ira wami. Takatanawata anoko me irou ya nasina. Masipuna ay kaasuko yung mwina matangirana. Yon tarawa o PC. Tepubusi diana takuna re neu ponipaini yesu.

and there's the agent. Nakoimi business on South Tarawa on top of the Yana network for the phone. Tam na mauri. Ko kaina mo ni karikari kam karikemani dari kin pain store. Gana pori ki pa empesa e change. Ko konan po ki a customer i bukin na yakari ne mane po mane inte tayari a kaina no yai nanon na mo community yane. Mai kamne o ena konan de kam karikemani nem tayani kari ne mane o po mane a ke ko karoya na konan mo customer. Sina katauro de training a yakia pona on tauro ni po ki ko ipukin papiran nam karikira ki a yo pa na ki a am ka nga nga ki am daro me yai. Kataya po ki a rapota no meta ba ana ja kate mane kare yona na ke kapunga na ra tatan te mane bukin te pairian ke kawa tira na ya mane ni kapunga na aya tare pon kana ko tau roi pa ko kanti ke paten paisa agent a tare pon ni ara nampa aya ke apona a wowa a ke a wowa ke tare pon na ko ni suwa te nuwa tau wana awa ke a ke a wowa ruai wa ke suwa te nuwa ke awa ke a ke wanu wanu me awa ipukin po kam empesa te sakate pete amakuri inanon meow.

Nako yung mira kastama, kukain na nung amta kapay bukin ng reyta kime muso. Roron, kikapungan akin di ba yung reyta kinte o kaukakin tayin website may links. Eh, mo dafong ni buki kung kapibito ko bukin karikiyakin ng data men kapungan na men pesa accounts. E paisi, kauka am mpesa. Nakon tata pantold, ori niya arokotangiria. O kametwa ang pupay, men nuriyakin ng mpesa pin. Kapuwa ki nam taa tantata yaro ko kaina no yarang ni paisi, etabe omen men roi. Kwa ki kuwa ni kawara te stoi bukin karkia ki nam taata. Ti metuwa ni leita ki merikiri kem nako. Oko na konan ti metuwa ni fen kukurei ni kapunga nan te service eya ki kakua karkia ki nam taata me yei. Ibukin paninin rongorona o teriponi ra yon de line, eya ki kapuwa ki atuwa na akia akia, ki wowa akia wowa, ki leita ki onan Facebook page Waterform. Empeza te sapuwa kikon kapibitia amba kuri.

Katanwetan na kaya tapotan naman ta. Building Permit 10 to Fist Regulation 2026. Ipukuri itipota kini makuri, ibuki ni makurian karikirake, o katime tuan kura-kura nikawang kami, payasan kapata kironti cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na nagpime tuan ang suun, diririki ayo. Teswa ayo, ikatiyag ibukin kami atatakin tayo ka akay na nwaki, narunto wanapun, arun po kunakangan karikirate kariyaya, ibukin te makurin katitay. Wawa, te pakamani, ibukin kariyakam am katitay. Tenua, arun suwan am katitay. Te kawa, te kasuwa, ibukin na kiran nanun suwan takatay. Tionoa na makaina ni Kongura. O ni kakatawroya yung kay yakorawa ki main makurian. Suwan te katete ya po. O iraki ni kanwan te swayo. Te Kongura na koya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise. Men narapata e Quality Control and Inspection Division. Inanandain te Kongura. O nasim te Quality Control and Inspection Division. Ana makuri me taan na pepe. Kampana ni katete. Taani makuria te katete. Taani kurtami. Anoame ta te tau teaka o tapio ariki ni ka parapara ta kaini pere yu o po utuhan ta kakatau roi pae neira suan ta katitei. Imane ka rawagin ta katitei o ina pundiai te bota noame ta kio koraki a kiana katitei paana tare pa yei kainan wakin ta kariaya yu an wakinan aya katitei. Wakin na pepa, ina taki roya te bota noame ta paya ki kona an waki ta katitei na kian ta kariaya. Ipugin mongurungun to kongura yu o anapunpe na sipa waki na nan official Facebook page mise o aite mise website on tapi wari kita pun kongura. Ipugin mongurungun apa ni norita ki me anasim de mise at the Quality Control and Inspection Division.

Cost Planning Division ke the CPD. Mente bota ki makuri bukin makurian gari kira ke okati metuan kura kura. Ya kina kina rana ete mese. Kuyang wam kate ite ya ko. Ko kaina no irong rongo ay ka aka kwa waki bukin poni kate ite imain muanan nam kate ite. Eng, te bota ki makuri bukin beberungan poni kate ite ke the CPD. Emena ikai ibukin pokam. Era ka yon na puiteririki o te pota kini makuri ei, easa ni karo tapena erangi ni kakawaki, ibukin po utokan katiaki ni kateitei, men kataurawakin ki karawakin na ya makuri yon ni kataupo, ibukian pota kini makuri te tautehanako, kampana, pota kini te kawa, communities, aro o pun rapatan makuri sinan kun te tauteha. Ara makuri eskaroi ya pun peperungakin ki anakin pahinta katitei men na nakurutamei te sakurutamei. Me poya katautau yon pun pahin ki tayin te katitei suwakin ki kotakin te mai sinimani bukin pun onupai suwakin te makuri. Suwakin pakapai ibukin te makuri esan karawaki o suwakin pitakin te makuri. Apo kakia tan karawa ta katitei. Harasi mayo epon kaina kilo ya insini ang takataupo ay kapon rangin natatay. O ni men ni makuri ipukin kataupo na kakini katitei nako. Engeng kyo koyangam katitei ya warereke ke ya pupura ipukin karikirake. Erang ini kakawa kipa takataupo ay esroy o erang ini kuonga na ipukin kaisakan. Kasakin am katitei. Ipukin teka natatay roy yon kataupo ang takatitei kiperong akin tapira. O reta ki mea rapota ki ni makuri ayo. Cost Planning Division ke CBD. Esin pon pai o beperong ayata merua. Poningaya pusiroin ke montain santa katitei.

Gore ma uri lo ngoro men pana ntri ba siro ngai pi ko pinki. E kame toa te pota kina mo kore pukine me ura wakato ki oraki pa yei. Di te eio ai ka asen kame toa ki pa eriki rouya. Oraki inte meninara ai ka te ziga, tinki o te chicken kunea. E ri posina ki men te pota kina mo kore yo pa. Hakuna neve o ni pusina ko oraki e kai. Si me iro nte utu ni meninara ai te 80s. Hari e sen te ki iro na te meninara ki ai. Nkana e tenaiko. E tīma tōni kaurengi te pōta kina makuri pukini meuri o katuki ora ki pukini kakawakinan ka manua man pusin nora keikai. E tau rikipa kanikina te peua ke akona nora ki pun te kapuopue te meraki natu e na uraura kanuani matan te omata ke e na meraki kanuani matan te omata. Te meraki te tamanri, te meraki te masires, o te pe uraura yon te kun. E kakawaki ka manua man ka tīma tōni karawan leikai, kapuanganaki ni kapira ke e na konaan siringa te maninara. Kapuanganaki ni kunikai e ka amamarai, ita inte matu, o kati ime toan te kakaisaki nanun, o isina ni kunin mwenam. E karawa anakaongra o anakamea tata te potaki ni makuri paki aine rondikira ke takakaro, o ka muheroi ni mangana e te NGO o te AG office, e te wana te wiki meanda mea communities sa ke asa ni kinaki parapata ai ka inoamata o ni kinaki ronta kawisira ni tarawatena yeta. E wakina ki te kongra yu ni kaputa kawan te pumakuroa yu ni te wiki anako. E riposina te ICW ni te pumakuro iu e te iau e na pipi na kondana naru ni kari kanurungu pana ni Kiribati pa. E popote te kongora iu an te pila e te Kiribati National Umbrella NGO ke te KNUN. Mea ka mea tata iu an sipangan te KNUN doona ki mea kata peia communities na kondana patei. E mananaki te kongora iu iu an te tau teha kanda Austeria. E asa nai kamisina Austeria ni kai spua mea te matanui ni te pota ki nipu sporo iu an Kiribati ke te KIF. E te kewa kawongo ananga na paintangira painta kakaro e bukinda na simu ni busporo te kif hari e kakatauroa inkai bukinda kayan takapo ni busporo yon PC intena makaina naroko paintangira inkai pon poro ni busporo rapa ni moi peakin takakaro mea te yen para e bukia taan takakaro mea ayataan kairiri ake anate i bukinda kiribas intain takapo wari na karawaki isina ni kun kiribas ai e tau tai kamisin ba e kukure yo Austeria. Ni pautoka isipanga hake airekereke mea karikira kean takakaro, makuri dinanu ni te simu o makuri ni karikipei mea pootaki ni kawa nako ke communities. E pondangana paena katikiroi na kondana simu te pootaki ni pusipori o ankiriba si nanu ayatai ni poka kanua yo are aka katauroi mkai nako yei. Lorongon te ptepeke, yasa te serapaka uyoan te tua mea yuklun tua nako ya taan karipoaki mea te ptepeke. Pa aria intarari ki are mwin tayan piritan tayin terinerine on kasinia pa te pati ira ai e kakoroi nanunda na mwisinda nui bukia te pota namata. E nako na kauringa yo nga ya waki pati yo New Zealand naron New Zealand First o Leipa. Nika vene ye ye pirita ipukinte waki ni mamananga on rangin tangitania ye tandoko mentepitepiki imain terinerine nisiwa November. E tak tok te Suliana Muni nakon Pacific Waves. Pa haria i tāna karipoa ki ntara mwin hana waki te pāti i tōwana me tōwana, pa nakakurai nanana ia pirita mea katapea ia i pukia kāin te pitepeki, pa noraki pa aponuwana mwin na ia kaini pēiri a kane. E sa te peristensi ni ia pota ki tāna karikirongorongo te pitepeki ke the Pacific Islands News Association ke te pina, ntaku pa haria i tāna karikirongorongo nangana ki te kamenua ki a pūpura, nkana ariposin na ia waki tāna kamengo ke kain de kang nte pota ki niwawa. Nana meroro ari irikei pa te menda te sa kaya kai sirak yon pota ki niwawa yon savu savu. Pataku kalafi muwala patahan kari kirungurungwa ki akaroye ya kakai on di posi on kapona kwan di drug. Irikira ki nkai te kakamea kuna kwa o te ruwa nkai na kwan meawia. Muwala haripon anaitapon na pa te Radio New Zealand yon tonga. E kauringa te wana te tai ari e kuri leke yei te kanganga te sakari kinongrongo men te Kilea's newspaper, ari e riposina ya waki kainte keang yon tonga. Te menda kainte keang te wana e na kunda nobis te newspaper yo, au ni karawa te makuri ni kakameako na kunda sakari kinongrongo, ari e karawa te riposa yo. E taku muala pa yon tonga ni singaya, wata yon keang arangi ni peru ngaki roi au ya makuri, ha muanda na pendangi ni kaminunan waruya. Yasa te menda te sakairiri airangi ni kinaki on PC ni kauringi na kuya tantei o te tautek. Pa aria inaki kariaia kame tuan uwa ta yen poro roi me Austeria. Numuan turei o ya Prime Minister PC o Austeria asahina i poro roi aika te Uvali Union
Og The Ocean of Peace Alliance kete vita thini treaty hari e kota tirigira ke mtereita ki marina ya ape hai ka wawai kai. Te wawale union he pone ka inis mea tirigira ke mte wakin tau teaka o karigira ke nka upain tepe. A te vita thini treaty e irigira ke mea kamanuan tepe o rita kia ya tangani puaka. A taku tau teaka a kandipa kai an pororoi e kai arangin ka kawa ki pukin rita ke PC o Australia i pukin tai he kanaro. Roron no nata, ya sana peristensi ran meset peseskian, ntaku pa, ya napotna ki katarubo, i muini siwa tana makaina ni mpoka me Amerika, o i trera, me etauroi ni kakaya katoka ni mpoka. Nike ya khanda na teka ni kakamea kwa na peristensi Amerika ya Donald Trump, ari ina kameuna Iran kana ake te pororoi ya eriki, wa etaku meset, nakonda na kapowi iti UN, pa ya tutoko, awa ya ponda no kain Iran, ina tima toa, andikira kenkai, Akai taraki me taka tua, taka iroro, wa taka kameakaki. E taku rika na peristensi Iran na yopa, nkana ena riki te pororoi, ena rinda pa yei katoka nana tutoko Amerika, na kuya na kaipuki Iran, ipuki nika punga nante merawa, ay te golf. Au, ea sanka itepe Singapore, nika nako ana pepeiri, pa anaka tua hea ki pasi nisa nita yeni pasi, nita mais, ni mepupua te tara ni Singapore, ke tene pupua ruapui me towa na temani na Australia, Nkana akatoka iwaeye yon taka intakateka ke akatang maka ye akatangtang wankana amara ke keni moi keni ka meangyange yon tepas. Yeri kite tua ay ni mewa tanga ipo keni pure ay kapupura. Naron karawa ni makuria ke anakonan kamataunga ke nikonan kareke ikanganga na kuya tan kapungana tepas. Tapua ke ateti ye pas ke kapeharakan makatarapua kan nanon osinan kun tepas. O tapu ake aruruo ye ontoka ye pasisa. Kau rumah mana pernah kira basa?

0: Silang mga ganagogan na ako na sponsor Pogi, ibukin na rawa yun, damuan tayo kayo. Te sinangon na ako na rawa ko te Mojay, ay mo na sila kaya kaya na sila.
1: Ya, wala yung damuan po nga naro. Ang wabi na manuan sa betang bandiri kayo. O ay na yay rakan na service na buta kinimaguri bukin keswa. Kaya Ministry of Justice, ni kinakirikin na rana ete Mojay.
2: Yan ni, o yaram kaya na yung nangaraka ang service ni Mochi?
1: Iyan ko yung kairahan yung kong kwa itin na mameteroy. Ilang koro nakatibuyin ang ligi kiti Mochi. O kwa tayo na pwede po tayo na makulihan po na nakarikipa ito pati eto paan kiribes pati yan na nakairiri ito pedestin sa herin His Excellency Tanis Mamaw.
2: Iyan nige. Yan si patay.
1: Ah, kwa si patay yaki ay bukin ng rorong. Awa yu o intapin ito po tayo na makulih bukin tiswa. Kete Ministry of Justice, kete Moje. Tawana, kasi na kwan piyapan kinakira kete ID card. Wawa, tawana min pong meti o meri. Tenunga, kame tata yon ino ameta ya tiyay maugu. Ndeita ki me aini, pa anake tiyo ameta ya iwaka kino ameta na. Awa, poka yo ameta yon kiripe sa kya ki kunan kapuwa ya roya. Pa ke makuri kenda kita wa ya karike mani. Nime awa, tararwa ki ya tan keta ki kitami kaira ki. Awa amai siri ki.
2: Ah, ngaya, kurang darah, erang ni metata royo intapin, di ministry ya yu. Oi naka nga angkan ni, arun karikian pokara, menar service di mochei akan ni.
1: Ibukin kos na kwan piyapan kinakim ki amai di ka, toh ikai bahaya kakai nanwak. Di pungin ipung, time name, di passport photo. Me ikakawa kiri ki ako bundok rapatam ni kawara ti office, pakwan abun sign na lapang kanakwa na amai di ka. Di kawo angkan ni ibukin tawan min pung meti o meri. Yan teswa ibukin pung meti o meri. Kep ni mewa o ni mepu i mewa o waika yu intapin tiyo apista yu. Karinakin ronong waika es men kuwa wa ibukin pung meri o meti ibuki ya kaini kiripesa ni kapeni ya. Kwasina kwa ni mwini piepa ni pung meti o meri ari kaina nuwa kirun te kuota nwa meta inanum te pung te wana meto wana. Tekati piepa ibukin te meri o tekatebe ni meri. Pitakin tiara ngana yei te kokoro mekinakira mera pungi ni pung ni irekireke meta wana mwini te tapetabe o te pungraure. Sekatenu angkane ibukin kami tata yon inoa metara panaki uruak. Iyang, yan jeswa hemiangwa tabu. Owa peni nikatana ki inoa metaya tepuota inoa metapa. Aki ana uruaka kanariyai, yan jeswa yu. Tekau angkane ibukin buoka yon meta yon kilipesa ki aki kona nikapuwa yaroya pa aki makuri. Ke nipunsi itawa ya karigemani. The Office of Public Legal Service, KOPLS. Kete office ibukin te ibuobuwa kinteswa. Ikaroa yangan ibuobuwa kinaron naikai. Kami tata yon tiswa kiti legal advice o kama nga rikita piwa kia irigiriki me tiswa. Kongurai nanunikawa ki communities yon tarawa o apamakuro yon ino ametaya o ameta tiswa. O karawante statutory declaration ibukia o ameta. Tekani mewa ibukin tararuwa kia tanketa kikitani kairaki. O intapinti obisa yopa anatararuwa ya o amenikawa kiniya tanikaira kikitani kieta ki. Panonika kinakunti mewe roiri dinanun deire mewa kinikatani yei ibukin te mew nikikiyeki. Ibukin namkani meta tariki yonana services kia anahan ipupuo kitipuota kinimakuri ibukin teswa kite Ministry of Justice kite MOJ o kawara tiwabisa yu ipairiki kitarepo nakonnan paikai. Isuwa ni mewa kia tapuro uowa vanua akia tuwana. Isuwa ni mewa kia tapuro uowa vanua akia uowa. Ke isuwa ni mewa kia tapuro uowa vanua akia tenua.

Ayun, sa natin ito, ang dadari nga yara tarapon, gaya, haraman tarapon, dara kakus, at kawuan daw nila mga kaya yun. Tanaman, isuwa nila mga kaya, tapos nga awa isuwa nila mga kaya.

0: ne ore mer mendre me wa ke ko tar pon mai
1: anya ne ri ne sa ga
0: ay ay ay te te sira ke yo ga ga ya ga te sira ke yo ora ga to wana na nga ni bu bu ki ta ba ma ku ri e ti o ki ya es
1: ra ga ta ya ye yo
0: Konanga tuwana anang, konanga tuwana anang ni bobo kita tapar makuri ati yau.

Gore me uri lo gore men pona ntri ba siro nga i pi ko pink e ka me toa te pota ki nimbo kore puki ne me uri o kato ki ora ki pa yei di te eyo ai ka asen ka me toa ki pa eri ki roya ora ki inte meninara ai ka de ziga tinki o di chicken kunea e ri posina ki men te pota ki nimbo kore yo pa hakuna neve o ni pusina ko ora ki ekai si me iro nte utu ni meninara ai te 80s hari e sen te ki iro na te meninara ki ai nkana e te naiko. E te imatoa ni kaurengi te pōtaki na makuri puki ni meuri o katoki ora ki puki ni kakawakinan ka manuam men pusi ni nora kei kai. E tau riki pa kanikina te peua ke akona nora ki pun te kapuopue te meraki na tū e na uraura kanuani matan te amata ke e na meraki kanuani matan te amata. Te meraki ni te tamanri, te meraki ni te masires, o te pea uraura yon te kun. E kakawaki ka manuam men ka te imatoa ni karawan nei kai, ka punganaki ni kapira ke e na kona ni siringa te mani nara. Ka pōngonāki ni kunikai e ka amamarei, ta inta matū, o ka te ime toan te kakaisaki na nun, o isina ni kuni mwengam. E karawa, ana kongra o ana kamea tata te pōtaki ni makuri puki aini rondikira ke ta kākaro, o ka muheroi ni mangana e te NGO o te AG office, e te wana te wiki mana mea communities sa ke asa ni kinaki pārapata ai ka inoamata o ni kinaki ron te kaunisira ni tarawate na ieta. E wakina ki ta kongra iyo ni kaputa kawa ni te pumakura iyo ni te wiki anako. E riposina te ICW ni te pumakoro iwa e PIOE na pipi na kondina na runika ni kanurongo pana ni Kiribas pa e popote to kongora yon te pila e te Kiribas National Umbrella NGO ke te KNUN mea ka mea tata yon sipangan te KNUN ndaona ki mea kata pe ya communities na kondira patei e mana na te kongora iwa yon te tau teha kan Australia. Ya sa nai kamisina Australian kai spo mea te matanui in te pota ki nipu sporo yon Kiribas ke te kif ai te kewa kawungo andanga na paintangira painta kakaro i bukinda na simu nipu sporo te kif hari kakatauroa in kai bukin kayan takapo nipu sporo yon PC te na makaila naro paintangira in kai pon poro nipu sporo rapan moi peak in takakaro mea te yen para i bukia taan takakaro mea ayatan kai riri ake anate i bukin Kiribas in tein takapo wari na karawaki sina nikon Kiribas ai. E tau tai kamisin ba e kukure yo Australia ni pautoka i sipanga a ke airekereke mea karikira kean takakaro makuri dinan te sim o makuri ni karikepei mea pōtaki ni kawa nako ke communities. E pōndanga na pēna katekiroi nako nana sim te pōtaki ni pusipori o ankiriba si nanun a iatahin pōka kanua yo are a kakatauroi mkai nako yei. Lorongon te pitepeke. Esa te serapakau yo ante tua me yuklun tua nako iatahan karipoaki men te pitepeke. Pa aria in tarariki are min tayen piritan tayen terinerine o nika sinia pa te pati ira ai e kakoroi nanun nana mosin nanu i buki ya te pota namata. E nako na kauri nga yo nga ya waki pati yo New Zealand narun New Zealand First o Labour. Nika vene ye ye pirita i buki nte waki ni mamananga o nrangin take tenia ye tandoko men te pitepeke i main terinerine ni siwa November. E tak tok te Juliana Mooney nako ni Pacific Waves. Pa haria i tāni karipoa ki ntara mīn hana wāki te pāti i tōwana me tōwana, pa naka kurei nanani ia perita mea kata pēie i pukia kāin te pitepeke, o nōraki pa aponu wāna mīn na ia kaini pēire kane. Esa te peristensi ni ia pota ki tāni karikirongorongo te pitepeke ke te Pacific Islands News Association ke te pina, ntaku pa haria i tāni karikirongorongo nangana ki te kamenuaki aia pūpura, nkana ariposin na ia wāki tāni ka mengo ke kain te kēng nte pōtaki ni wawa. Nana, meroro are, erike ipa te mena te sa kai siraki yon pōtaki ni wawa yon savu-savu, pa taku kalafi moala, pa tāna kariki rongorongo ke akaroya ya kakai on di posi on ka pōna kwan te drug, erikea ke nkai te kakamea kuna kwaia, o te ruan kai na kone meawia. Moala, haripon anaitapon na pa te Radio New Zealand yon tonga, e kauringa te wana te taiare e kuri ndeke yei te kanganga te sakari kinongrongo men te Kilea's newspaper, ari e riposina ya waki kainte keang yon tonga. Te menda kainte keang te wana e na kunda nopis te newspaper yo, au nikarawa te makuri nika kameako na kunda sakari kinongrongo, ari e karawa te riposa yo. E taku muala pa yon tonga nisi ngaya, watayan keang arangini peru ngaki roi o ya makuri, ha muanda na pendangi nika minunan waroya. Yasa te mena te sakairiri airangi nikinaki on PC ni kauringi na kuya tantei o te tautek. Pa aria inaki kariaya kametuan wawata yen poro roi me Australia.
Numan turai o ia Prime Minister PC o Australia a saina i pororoi ai ka Te Wawale Union o The Ocean of Peace Alliance ke te Waitathini Treaty hare e kota te rikirake te reita ki marina ia ape ai ka wawai kai. Te Wawale Union he pone ka inesi mea te reita ki te wakin tau teaka o ka rikirake ni ka upain tepe. O te Waitathini Treaty e rikirake mea ka manuan tepe o reita ki ia tangani puaka. A taku tau teaka a kandepa, taian pororoi e kai, arangi ni kakawa ki pukin reita kini pisi o Austeria, i pukin tai he kana roko. Noron na napa, ya sana peristensi ran mese peseskian, ntaku pa, ya napotna ki katarupupua, i muini siwa tana makaina ni puaka me Amerika, o i trera, me e tauroi ni kakaya katokan tu puaka. Mika ya kana na teaka ni kakamea kwa na peristensi Amerika ya Donald Trump, ari ena kameuna Iran kana ake te pororoi ya eriki, Ma taku masat, na kunda na kapu i te UN pa aya tutoko o aya pona no kain Iran, e na tima toa o andikiraken kai a kai taraki me te katua, te kairoro, o te kakameakaki. E taku rika na peristensi Iran na iopa, nkana enareki te pororoi, o enari napa iei katokana na tutoko Amerika, na kuya na kaipuki Iran, ipuki ni kapu ngana ante merawa, ai te Gulf. O, e asan kai tepe Singapore, nkana kua na pepeiri, pa anakatua hea ki pasinsan tai ane pasi, te mais, ni mea pupua te tara ni Singapore, ke tene pupua rua pui me tau ane te mani na Australia, nkana akatoka i waeia yon takai ntakateka, ke akatang maka i a katangtang, o nkana amara ki kene moi, ke ni kameangi ane yon te pasi. Yairi ki te tua, ni mea watanga ai pukini pure ai kapupura, naron karawa ni makuria ke anakona ni kamatauninga, ke ni kona ni kariki kanganga na koya tan kapungana te pasi, Tāpua ki a tēti iei pās, ki e ka pēhara kāni me ka tarāpua kāni nanun o sinan kuin te pas, o tāpu a ki a ruruo iei, o antoka iei pāsesa. Kaurung, man panan kiri pas.

Na hoia na usu me iraun tamena kautoa o sinana mōne nta baka ka mena iei. Mānena tauna tiroro pūm manasim yon tarawa. Tarina nirau pūm manasim pia tarawa. Pūm manasim hoi pun nān tarina nako mānena sibuna o nako ia ki kamākina te pū e tangiraki e paiaa. So kosa me tanu noka waki. Paya ke akawi tiaran dairi kini taka tene pung. Awa bukini me tina ya ponu koro warakina. Ayo me ironu buuna menasina. Ika asuko muina. Awa ipone kainte usu napa. Me yon Christmas. Ayo tiyanin ya tangirak. Bairi an taka tanu watan tanu kawa ke yo. Tasa kawa kina ito wea.

Nakon sinara ni Maria. O nakoya na usu tamera. Ke tamena ay naso pinok. O wana usu sinana meren langli. O nakoya na antari na mamanena maya kanoya ni kapene. Ana usu ni kapene may roon tamena masinana ang tabo kambina yay. Manena awana kurakin na tei inusiran Austeria, BC, Kuria, Aranuka, Abemame, Mayana, Nauru, Tormun. Sa kasa medan no kawa king kay yesa ni kaya kawit siya na mayroon na nawea. Tetari, tesina, tesibu ay mwanda tangira kirura, ay peya inaso pinoka. Ndabong ay takatinabong, wabuy metanuan te petemban tiawa uwa na pakantay, teo nora ki na beriberi. Kamra panes tokta kay kamasa nang apaymi ni bubo kinakoy na. Sa nakarawin ano na papon na iyo to kira ni kapene. Kaya tangira kita kunare. Apen tiroy me takapaya. Ay dung nga kira patana na naosi na natapo ibuota. Iroon na sina inaso paewa.

Na kona buna ane I mōne paia o nasim o te usu I oan Christmas. Sarai ta tere na nuanga o te rawawatare ka mā tōna kiai, ni buan te bū, te karo, te māne o te tari e pesing tangira ki roura, e paia kautua. Are sa ni kaya kawe tiana mai roun ana ue an taire ki ntaka te nipong, wapui mea wante pe temba wapui mea onoua. Sakapepete I nanora pa ayo toki ni kawaira ni kapene. Sarei sira mangami me yon tarawa. Ni karawa rape kaporau a ni katekirawa manangana. Ni mayangan manana a peya tarawa to minuko ipondiki. Ayo mayroya na usu ni kapene yon tarawa. Ayo irana tenena tangiraki. Sakawa kinaito uya.

Na hoia, tarina me manena, o na usuna ka pene meira un tamena, e Tom Redfin. O sinana e nei meria kai sinang. Ion tarawa, makin, putaritari, PC, Austeria, Amerika, a o in tampono ko ka mamena iei. A na usu ka inda pena e akeimo soram. Rorono awa ke akina nei tauwa i Tom Redfin. So kasa me tuku kurei pa yasa ni vetia ki na kon te pendau i roun tamena rei karawa. Te sina, te sibu, te mane, te tari a te rawa e pasin tangira ki roura e ni tauwai Tom Redfin. Ni moni ngā pongin te pong ei e wapui meu an te petamba wapui meu anua. Pakine metena e toki purona. He vene ndau rapatana ni moyangana i apeto a tarawa ieta. Sina karawui na nora papuntukin kawaira ni kapene. Are irouna. Pae kāngai ana teaka. Pene mei na kou kami ya kana kamkua o kamdawawata. Pane moski i rawami. Takatanoa tena kome irou ya nasina. Mesebuna i kāsiku i muina matangirana. Ya antarawa o a PC. Ayo tokune atangiraki. Iri an takatanoa tanda no kawa kia iyo. Neupo ni pei ni Yesu.

Titakataka po ni mayroon kay on titayan na roko. Titakataka po ni kaupayran kay on titayan na roko. Makurian roy o karawan roy titakataka o ay nakunanti na ito at inyaw roy roura o titiro na pala. Nakuya ta ni kasinipin yon Christmas ta pweran o tirayin ang kamnapin ni mayroon. Ayo panan na ni kampana e KCDL ni kota kay nanwan na ni poto ka na kun makurian na ni takataka na kun suwa me kay ni peyre. Ibukin makurian tipin pena tamerwa o ni kunane pena nga wana e tamerwa. Ibukin gawarigen mongrongona o esan ka na kwati sample KCDL yon Christmas yon CNO ke pehanulto. O imuin te wukuni o yei te pehanulto ke oiran arapin aris next port me Christmas. Yapon na kiro ayre bukin te yoki ni pay pa yakumiya ki pa iya isu at pesent te FFA ke te free fatty acid inanun oiran narapin tira te FFA te FFA pon free fatty acid awa yu ari ekonan rota aru na na export KCDL nsuan te market o enaria indoko ana FFA ara CNO ke oiran arapin te maisa tenu at pesent me inanun. O dira bukina pa eriki ayo. Eriki ayo men oiran tipin ayaki rukun taina pa yame kai ke ekaura. Eriki na pa ayo men tipin are eren siku nimean narun penin tapuera na teraina. Ibukina mirungurungo kain Christmas me tapuera na teraina o oiran tipin men naratapu nikamens takataka i Christmas epunaki rukun tira oirei. O ipaka yan kay ni Pere ipukin te yoki ni Pai yon oiran tipin. Mente ka nga nga yu o inakunan rota kya may kampana KCDL ntaraki ng temakitin te yon nape. Nga yan koropay oiran tipin ipunna kiroire na konti yoki ni Pai yon oiran tipin aripun nga yaroy o inikaupayra o rarita ni Meo ete kasinipin. Ngaya ripun nis. O eriyay, pasin hanga te pupate pesen tarapoto ka ni katoka kasinian pen ay kay. Te kaura ke te ame kay pun pen ay ka amengori ay ka arapa ke isipring yan pen o ni kaisa karoy arapin. Nakuroy na oroy rin naratakataka ina mga kos na kuwa uiran narapin na istaki o ay nakuha katangiran narakoropay na yapen sinamiko. Kiripes ko kuna Developments Limited. King Kinaki Narama at KCDL.

0: Rotisserie promotion.
1: Oh, mga digarang lang na. Ay, mas na nila na wag-wuta po.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. Ataw rin kayo naroon ito yung water phone.
1: Kaya siya na ko na yung Aurora pa yung akong telepon naroon the power plant or the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ito.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ito.
1: Sige rin!
0: Sa pwede ni guys po, nangan water phone, agya kang mukha ni nangay niya.
1: Yaya na mga iPhone tiki, inawalawale, bigyan na daw. Ipayinigin, ipeso, at ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

Na kono buna ane imone paia ane sim o te usu i ane Christmas. Sarai te tere na noanga te ra awatare ka mātā na kia ine puan te bū, te karo, te māne o te tari a pasin tangira ki roura a paia kautua. Are asan kaya kawe tiana mai ronda na uea. Te irikin taka tene ponga wapui meaua, te petemba wapui meaua. Sa kawe pete i nanura pa ayu pontokin kawaira ni kapene. Sarai sira mangami me yon tarawa ni karawa rape ka purau o ni katikirawa manangana. Ni moyangana maanana epe ya tarawa to minuko i bondiki. Ayo me iruya na usu ni kapene i yon tarawa. Ayo na petiari na tangira ki pahiri antaka tanua tandai na noang ayo.

0: Spike Fast.
1: Si wawa de tara ako na kuwe ni kapungana ti pororain de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kuna minta ni ti mentiyo ti buina ti tayiri ki ni karuwa ti o nuwan ti nga pong. Ori asta to wana wawa ke ti poki ibukin ka ina kim ti pororain. De tata ari ek kapungana ki ina pe ni tayinan ti owa awan ta karang ina.
0: Ori asta to wana wawa ke ti poki ibukin ka ina ti pororain. De tata ari ek kapungana ki ina pe ni tayinan ti owa awan ta karang ina.
2: Yay te yan suwa! Nako yan!
0: Kata aras baswa kita nuam. Riasta tua nanti nuam nuah cepoti. Karena ku ke sepawa kanuam nakon namusu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Dah, aku nak jauh anak anak service buat telefon neng.
2: Ringa buat telefon. Jadi kau nak kerja, anda ngai bukan kau yang kirimas.
0: Jauh pe.
2: Bukan tu memang buat telefon dah nak ku. Yang narsis nampun jauh pe. Don't recharge me. All the secret. Kana ko tayo pake ka ng telepon. Ubusi yung kopek. Kaya kanwagin ng telepon na iruya mutu. Aro rom na kya pona.
1: Ya, o inawa na tayo ka na kwa kinang rongorongo.
2: Nina po ito tayo pagkini ka na kwa ng rongorongo. Nikatoto ko na na makaina.
1: Kaya kan tawa mo. Kupon ko awa.
2: Ya kan na nga. Uri nga. Uri esta. Awa, awa, awa. The ball.
0: Whip top up.
1: Ya, mga te whip top up. Ay mga tirang kan te whip top up.
0: To whip top up. Kung namdang top up. Ay ako tangiri ha. Kaya namtapo. Ay ako mena yay. Yang ini pesi.
1: Ya, bukan gua aneh ke?
0: Ibu kini pergi bawa kan kawal atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon coba, orang nampan telefon ke, anak nampan telefon rom dunia amais atau nakon pe.
1: Kita orang dah wapi mewah, siapa ina non isu telefon?
2: Kanoi kongkai, aku nanti nato ambil tak? Ina non nara service Vodafone.

0: Ore mauri, rong rong men panan kriba siro ngai pi ko pinki. Eka me toa te po tekni makure puki ne mauri o katu ki ora ki pa yei. Di te eio ai ka asen ka me toa ki pa eriki roia. Ora ki inte meninara ai ka te ziga, tinki o te chicken kunia. Eri po sina ki men te po tekni makure yo pa. Hakuna neve o anu pusina ko ora ke kai. Si me iro nte utu ni meninara ai te 80s. Hari esen te ke iro na te meninara ke ai. Nkana e tenei ko. E te imato ni kaurin te pota kina makuri puki ni meuri o katuki ora ki puki ni kakawa kinan ka manua man pusin nora keikai. E tau riki pa kanikina te peua ke akona nora ki pon te kapuopue te meraki natu e na uraura kanua ni matan te omata ke e na meraki kanua ni matan te omata. Te meraki ni te tomanri, te meraki ni te masres, o te pe uraura i oan te kun. E kakawa ki ka manua man ka te imatoa ni karawa naikai, kapuanga naki ni kapira ke e na kona ni siringa te maninara. Kapunga naki ni kunikai ka mamarai, ita inte metu, wau kati ime toan te kakaisaki nanun, wau isina ni kunin muengam. E karawa anakongra o anakamea tata te putaki ni makuri paki aini rondikira ke takakaro, wau kamuhiroi ni mangana e te NGO o te AG office, ai te wana te wiki manda mea communities sa ke asa ni kinaki parapata ai ka inoamata o ni kinaki ron te kawisira ni tarawate ina yeta. E wakina ki te kongra iyo ni kaputa kawan te kumakuro iyo ni te wiki anako. Eri posina te ICW ni te pumakoro iu e pi iu e na pipi na kondana naru ni kari kanurungu panan Kiribati pa e popote te kongora iu ande pila e de Kiribati National Umbrella NGO ke te KNUN me ka mea tata iu ande spangan te KNUN dona ki mea kata peia communities na kondana patei e mananaki te kongora iu iu ande tau teha na Australia. E asa nai kamisina Australian ka ispo mea te matanui in te pota kilibusporo iu ande Kiribati ke te KIF ai te kewa kawungo ananga na paintangira painta kakaro e bukinda na simu ni busporo te KIF hari kakatauroa inkai bukini kayan takapo ni busporo yon PC tena makaina na roko paintangira inkai pon poro ni busporo rapa ni moi peak in takakaro mea te yen para e bukia taan takakaro mea ayataan kairiri ake anate i bukini Kiribati in tain takapo wari na karawaki isina ni kuni Kiribati ai e tau tai kamisin ba e kukure yo Australia. Ni pautoka isipanga hake airekereke mea karikira kean takakaro, makuri dinanu nite simu au makuri ni karikipei mea pootaki ni kawa nako ke communities. E pondanga na peana katikiroi na kondana simu te pootaki ni pusipori o ni Kiribati nanu ayatayin po kakanoa yo are aka katauroi mkai nako yei. Lorongon tepitepeke, yasa te sarapakau yo ante tua me yuklun tua nako ya taan karipoaki men tepitepeke. Pa aria intarari ki are mwin tayen peritan tayen terinerine o nikasinia pa te pati ira ai e kakoroi nanun nana mosinanu i bukia te pota namata. E nako na kauri nga yo nga ya waki pati yo New Zealand narun New Zealand First o Labour nika vene ye ye perita i bukin te waki ni mamananga o nrangin taki tenia ye i tandoko mente bitepeke i main terinerine ni isi 1 November. E tak tok te Juliana Mooney nako ni Pacific Waves. Pa haria itan karipoaki ntara mwin anawaki tapati itowana metowana, pa nakakura inanani ya perita, mea katapeye ipukia kain tepitepeki, pa noraki pa apunuwana mwin na yakaini paire kane. Yasa teperistensi ni ya pota kitan karikirongorongo tepitepeki ke the Pacific Islands News Association ke tepina, itaku pa haria itan karikirongorongo nanganaki takamenuaki ayapupura, nkana ariposin na yawaki tan kamengo ke kainte keng nte pota kini wawa. Nana meroro ari irikei pa te menda te sa kaya kaya kaisi yon pota kini wawa yon savu savu. Ataku kalafi muwala patani karikirongorongo ke akaroye ya kakai ondi posi yon kapona kwande drug. Irikea kenkai te kakamea kuna kwa iya au te ruan kaina kwa ni meawia. Muwala haripon anaitapon napa te Radio New Zealand yon tonga. E kauringa te wana te tayari e kuri ndeke yei te kanganga te sakari kinongrongo mende kilees newspaper ari e riposina ya waki kainte keang yon tonga. Te menda kainte keang te wana e na kunda nobis te newspaper yo au nikarawa te makuri nika kamea kuna kunda sakari kinongrongo ari e karawa te riposa yo. E taku muwala pa yon tonga nsi ngaya watayani keang harangini peru ngaki roi au ya makuri ha muanda na pendangi nika minunan waraya. Yasa te manda te sakairiri airang ni kinaki on PC ni kauring na kuya tante o te tautek. Pa aria ina ki kariaya kametuan uwa ta yen por roi me Australia. Ni muanturai o ya Prime Minister PC o Australia asaina i por roi aika te wovale union Oh, the Ocean of Peace Alliance ke te reita thini, treaty, hare e kōta te rikirakin te reita ki marinaia ape, hei ka wawai kai. Te wawale union, he pone ka inis, mea te reitakin te wākin tau teaka, o ka rikirakin kau pain tepe. O te reita thini, treaty, e rikirakin mea kamanuan tepe, o reita kia ia tangani puaka. A taku tau teaka, a kanepa, taian pōroroi e kai, arangini ka kawa ki pukin reitakin PC o Australia, i pukin tai hei kanaroko. Noron no nata, ya sana presidency run message peseskian, ntaku pa ina pot naki katoro pupo, i muini siwa tena makaina ni poka me Amerika, o i trera, me e tauroi ni kakaya katokan te poka. Ni kaya khana na teha ni kakamea kwa na presidency Amerika ya Donald Trump, ari ina kameuna Iran kana ake te pororo ya eriki, ma etaku message, na kunde na kapowi te UN, pa ya tutoko, awa ya ponna no kain Iran, ina tima toa, awa ndikirakin kai, Aka itaraki me taka tua, taka iroro, wa taka kamehaki. E taku rika na presidency Iran na yopa, nkana enariki te pororoi, enari nape yei katokan nana tutoko Amerika, na kuya na kaipuki Iran, ipuki nikapunga nante merawa, ay te Gulf. O, e asanka itepe Singapore, nikana kwa na pepeiri, pa anaka tua hea ki pasinsan ta yen pas, te mais, ni me pupua te tara ni Singapore, ke tene pupua ruapui me towa na temani na Australia, Ngana aka toka i wae ye yon taka intaka teka ke aka tang maka ye aka tang tang ang kana amara ke kene moi kene ka meangi ngi yon te pas ye rigi te tua ai ni mewa tanga ai pukini pure ai ka pupura narun karawan makuria ke anakonan ka metaunga ke ni konan kareki ka anga na koya tan kapunga na te pas tapo ke ateti ye pas ke ka pera khan ma ka tara po khan nanun osinan kun te pas o tapo ake aruruo ye on toka ye pasisa. Rorong men panan kiribas.
1: Oh, min nam dorong on naran nare i kauri ngoto sangra ke i arakata no ata i spasan karke i main pon roi te iruaiwa. Ayo, kandam kata no ata ayo.

Okay, po na po, Roy. Ito po yung ngayon. Mayroon FM, may chinan po yung answer ko rin ito kinikanon ng tayo kayo. Kura pang kayo kasan, na isa may kandang eh. Mga okay na po na ba, mayroon FM, may chinan po yung nine. Nakunday nga pong buwantay na naparakot na yung yay. Ya, katikiro ko na kinan ng tayo kayo, may kandang ko na titikiro ay. Kara, kuna yung ote, temasu, and karo masu, yung main masu, mga ito, tataro. Kakao kiti, tataro ng kakaitaw, bakit, ang anakim, tabo ngayo, kuna mga kamerong aki, ang kakao kinakikan, na kunti, taro ng tatayri kayo, ano mga bubusiba, kuna kaus makakakin, na kunti nga po. Ayo, taro mo nabitak, sa bangkas po, na kunti rin, may natikin ako, sa katugay kayo, sa po.

yung mga kamangro ko na bang kaya kung mga usma ka naman din nga pong ayaw at ikilipas ako marunong roi mga ayaw na baka naman din ito pong po ma na wo na kamiruro na nene mauri at may chinan po ina ito pong ito pong ayaw at wala nga pong ito kanil na pong pon wapoy na naman ito patambo at nga wapoy na no at takatina po yung maruwa na wiki na nung tinitig kayo sarang wag na kanawan ang kaususki o kanta rin pa wa pangalain na pa may kanta pa sinang mga ayaw Kuna tapi korang kes na kau si mentera mu ayah imannya suatu merah program mereka tidak mewakil dan pohon roh cawu isu. Menamlu dengan orang panam yang baik kita rawa ayo taruh pun kita ikut nama orang ini. Mereka pada mau ramai ayo tiga orang itu metode kita.

0: اوانه دوره تنتخبو کې ما کوم نه نه اس پسره نه نه نه دین دین دین غو نه بایو او یا خبر وګورئ چې ګربا څه قران نوښما خان د ریټ مې اورې فرمې چې نن بوې نه ته بنارته په بوس ما نه کوم کې نه کوم سپارونی رمې کنه کې د دې اور څنګه کوند کوې ان ته واکین کنه کنه را رانه مې واګه کې هر کوم ته نه را وو ان کوشوس او څنګه واګه نه مې هم کاګ بوس را دې مې واګه په نن ورځ به ورته د دې څنګه راځي نه ته مونږ نه رسپانس د څه مانه نه کوم نه را کاګ بوس نه مې واګه ایو دې غو غي ana rogoro pa sanga na sina kunan kaya kaya yana sira kiki tra pa iki na tekin na responsan tinga bunga yu sina kara waro yung ura yakin na yung anda na kunan tauro yaradik ada sina kaya kaya yana sira kiki yana sira kaya nanda mga ngani kong ganda ang ngani kuna tauro yung kaya kaya man nung ura tinga bunga yu na kunan na rogoro wam sponsor
1: Uy, awe, saan ang inakakain sa engineering day?
2: Ya, sa tayo nga na yapong minsin niya.
3: Mise Engineering Day! Mise Engineering Day! Mise Engineering Day! Hey, utahan nung ora! Yakapuwa kita na kuwan nam nibaw wagen to wigya yo, iroon to pota ni Makuri. Ibuki ni Makuri yan karikirake, katibet kuwan kora kora. Kaya the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy.
2: Puga meruam, ayapong insinya iroon the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy. Puntipong erang ini kakawa ki, may po akong nanapong tipota ki ni Makuri ayo. Tepotakin makuri ayo ponimewa ana department ay ka e makuri na nana naron te corporate support department, architectural and building engineering department, energy planning department, civil engineering department, or the water and sanitation engineering department.
4: The corporate support department e ka ina kiro yara pata ke unit sa ikay. The administration, the registry, the account, the research and development unit, the project planning unit, away the information and communication technology unit. Units ay kain, akyari kibataan po ito ka inanuntay na yamaguri insinya. Tirapata ay the architectural and building engineering department pun tirapata ay kain na kiroya insinya. Ay kamata yon tapakaw yon tokoro tamnei kiti design, tiyakataw po costing planning, quality control inspection division, kitaan suwo haron tameruan tiyakatiti, kaya na rin anunroy teswan katiti, away the building and maintenance division, are kaya na kiroya insinya ay kataan katiti. Terapata at the Energy Planning Department.
2: Ya kaina ki roya insinia ika kapeya ki panaira ta kaini peire iyan te Energy Act. Yay insinia mente electrical units e pontansua a mispa an kapira ki amuaya ntiero e kuna men roi yay. Insinia mente renewable energy units. Ayana sua am solar system nkana kora korana men minewa te kilowatts nuera ke. Pa anaria inira ta kaini peire iyan te renewable regulation. Rona kime insinia mente petroleum units nsua amtaponipa pakona meno mente haha.
4: The water and sanitation engineering department
2: e kaina kiroya insinia akiawa akina kenikaira arunte makuri yondararwan nenran o tapunran o karwan roi teran rona kime te kaina kusinaniku emen roi nikaputaki.
4: Away the civil engineering department, punterapata area kaina kiroya insinia nape ay karagi ni paakua korente makuri ni irekere ke nakarawan te kawai, te buris, te cosplay, away te pon.
3: Kukani kinaira bantay ngaira, lakuna ikawarira naratent, ay ka anate in tepairi kisaka field in tepong wapi mewa nakon wapi meni mewa in tepetempa, wawa tenga wapi mo anaw.
2: Nyaji swango, kinaya ngkai amin sinia. Eka di metuwa niyangu on na kibe mesuwa kina anakataratara ibugin tepaki ni mga roi menom roi away turun nipain ni merungin o kukurein kai on tai in the future.
1: Ay nagigin na ane apatay baterang. Nanarapatan ka rin kaya kiti nito ni kinahating kaya ti STWSP, TSTSP, ti Boydia, ti Koitivo, ti Strip. May yapon yung sinya na kitaan na kuriyay.
3: Siya pa nang kang kuriyay yun? Yatau, na sakas po ang dasla kafiyon ke tigaraya ni Poskoro, ibaigit.
1: Yeah,
2: there is a way to run your way. It's way to get or it's the BUP PVU cages. Aya poninsinia na petane makuria ai gamen anka yante bota kini makuria yo oni kota kini pe metera patan ka dei dei ke ana contractors aki amakuri mangai ya punna kini ka meta kwan wan te bunga ya punna ki swango bangaya na poni pene ne peni kosi aya service na koye te bota na meta oh ai poni misi ne pen ke poira wa hai sana ko nora kan wan wa

0: Mermer ben dribe vardı
1: o tabur bey. O bey. Mermer ben
0: dribe vardı. Tabii. Hayır o tabur
1: Abunu mega ina bezezo.
0: Hayya, ay karawak ya angkai te bukabaruan te temise engineering day po ya angkai.
1: A karawan na jenera mukbo na ibay di kan.
0: A po na ngisra ya an karawak mga tigra.
1: Iyo. Isara. Namay. Na kasigra ibaw ibay yes sign ko.
0: Ayan yan ayan yan.
2: Maya ini apa nak cik Roya nak ceragi Maya na, kita tak dia puna. Oh si biasa ini tari-tari. Cik Roya ni dah nak ceragi dia sambil segera. Tadi yang dia puna si cerai puna siap.

Pongayo na pamaykan, okay? Sira ka na nga nga rin karatarapuan. Tiyan, tatayayo.

Nahui a tari na me manina awana usu ni kape na me ira untamena e Tom Rapeua o sinana e nei Maria kai sinang yon tarawa makin putaritari BC Australia America awai tapona kwa ke kamena yei kana usu kai na pena e akeimu soram rorona wa ke akina nei tawai Tom Rapeua. Sikosa meta kukure ipa esa nivetiaki na konjependau ira untamena rei karawa. Te sina, te sibu, te mane. Te tari ao te roa epesi ndangira ki raura e nei tauai Tom Rapeua. Ni moni ngā pungi nte punga yung kananua. Wabui mewa nte pitempa wabui mewa nua. Pukini metina eto ki burona. E vene ndau rapatana ne moyangana ia petoa i tarawaieta. Sena karawi nanura pa pontoki ni kawaira ni kapene are irouna. Pae kanga iana teaka. Pere mai na kouun kami ya kana kamukua o kamndawawata. Anda mosikira wa mi. Te katanawata e anoku me irou ya nasina masibuna. Ikasuku i muina matangirana iyo antarawa o PC. Ayo tene ne tangiraki pa iri anta katanawata nanu kawa kia iyo.

Tuwa na para katanwatan na inanwang ang tumuli nga po ngayon, kakangitaya ka na. Nakono buna ni Mone Paia o nasim o teusuyo ni Christmas. Sarita tira inanwang o tirawawa tira kamataw na kiya inibuan tebu tekaro. Temane o tetaria pesintangira kiroura. Aya Paia kautoa. Area sen kia khavi tena mai roun dana uwe anta irikin taka tine pung. Ha wapui mea wante petempo wapui mea onoua. Sakabe pete inanura pa ayo pontukin kawaira ni kapene. Sinare isira mangami me yon tarawa ni karawa wara peko purau o ni katikirawa manangana. Ni moyanga ni maanana ni peya tarawa to miniko i bondiki. Ayo me irou ya na usu ni kapene yon tarawa. Ayo chanene atangira kinapa pa iri anta katanota. Dainan wang ayo.

0: una campana. I want a phone. Pataya ang kay yai tayen nakan ni pakan po yon na nagarabon water phone yai kaya na pakan po water phone amon tina tiroin na runte Samsung at yo 6 ni po na tapubu api meruwa ay yai na ba na anakis ay yake po na
1: yang kami ko na ngative na pa ng Samsung
0: pa kan ngative na akawari ginanom na yo Tiyo 7, ewa bubuwa tipi meruwewa po ng kay. Apun po na roi, wabubuwa ni mebi meruwewa. Kuwara nan. Temoto yi 14, at tipubuwa tipi meruwewa. ZTE 835, tipubuwa ni mebi meruwewa po ng kay. Kuwara napit nan. Tinubia yi 70, at wabubuwa tatara po ng kay. Apun roi, punung wabubuwa ni mebi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. Apun roi may mayna. Wapupua, ono bi meruwewa?
1: Anaya, anaya. Ngaya muante ka nganga mwota phone na aneke.
2: Xiaomi Poco. E wapupua bi meruwewa te tara pona. Ankai, ya popu kitawa na kon wapupua wapi meruwewa. Tablet ay kata roi na nalpeira ay kata Samsung Tab A9. O ya pun popu kitawa na kon tini pupua ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay sipupuwa rupi meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon o nipupuwa ni meapui titara. Kapuwa ngay wawa de Samsung A07 o inareke irom, teni meapui ni present de paka nipo yon na mkaw wawa ntarepon at de A07. Irareke nane a my phone at de 17 na kakinanako o tapio wari kitarepon ay katawroi na nun peira. Popa ngay payeke o kyo kitayin.

0: the new super plan. Ayo, Ali Yonerik.
1: Ah, kan ikaw rin ay gawin. How about the new super plan?
2: Nani Ying, narumay ako siya ng dati super plan. Yakani na ngay kay ko ni Garo ko.
0: The plan are yonerki.
2: Mayare karike ay wereke. Mene kapung alam na super plan si nenebu tatara o kurego. Nenebu tiki kapay tata o tibu na tanga di minisyon di tete ki di samwes.
1: Ki karike to wana point so no wa tiki kapay tsun tata. O nenebu po di minisyon di tete ki di SMS. Nsi te mua di tara po na inanan wapi mewa siyawa.
2: Mayare oria star to wana the box. O nenebu tabi wereke super plan meka yanako. O yey de yensua aki kona kaira kinako yey ipukin te borro. Oh yeah, and how are you? The new super plan.

Oh, sedang nori ara pu busi ya ke yasan karke ite detaya yo ke. Temo nemo ayo ka ngai te kana. Mauri tema mete nano program o kota yo kana pa ni katanga te korana kunan ne yo anna are ka ngai te kana. Ai me to ara tangira na iro. Pa sina kameu na pa sina kameu yei nanora nungora nda mairua ndei ngāpung ei, men narakawa e maituruturu nano iaki. Tera tapito ke nano iaki, tera tapito. Kura arapa o te kiroi. Kona mauri, rote si mea o te kiroi kanoa ndepa te ngāpung ei men nam tapo ne i nano iaki tera tapito ke. Te kiroi riki, o saka meura nungora i riki, kuna ne iwan nare. Yei, ai matuara tangira nairu.

cinema nga nora riki ki te kunara ai mui na yo ke a ka ngai na ma ngande te te kan te bu si yo Mauri FM 89.9 te yo ka te kunare kore re o moenga ai purirana pa saka meura ye no ora de inga bungai imani nga tan ne ne ya ta kain tena ne to kona ko ke ya ko we ko ra pa Ako, kuna mauri na pangke de Simeon Karais sa kami ura nukuna maande ke ako wa yasa na pandong ato kuna ane yei toko na hariron toko re te takari ake ukwanta nga paponi ngayon na pero ya yu maas na poni katang sungura na konti akan ukwanta nga pangana ngay ako kukure na pimaikan ne waira sa kukure na pimaikan ne tekira ikanon te inga ponga yu maikan ne de Simeon Karais

debusi na ba ito wana yung kanya kangaite ka na. Nauri FM 89.9 na bubusi ko kwa katangan na beta kuna rin na iyo pera. Paina ko ka na ururung niya ipu wa iyo ay mosi kamki. Inanon warere kinan de kiribas hotel ipeso. Inanon meon tamena. Kurarapa. Kwa na mauri ariyaw mosi man nam tapo niya kura itarap mauri FM 89.9 niya hindi nga po ngayon. Ayo kuna mare ko tangiri rake kuna na iyo pera. Mayroon ka hindi Whistless Band. Sina kamauran nung rider kim.

Ora, bu sene ba dawa na yo ya ngai mauri FM 89.9 ya bu bu si to kuna re work from home mai ro ya kind the fifth harmony ba sana wo ra ye in the weekend nei korapa kuna mauri nei su san sare kuna kuna are ko tangri ayo ta ro ke sana ka mauri na ba no ra ira de kim ke ana tikira ina pa kanawante e ko mo ra ke na mu ke na yo menta pa ne ko ri de mauri FM 89.9.

nobody. I just need.

Nauru FM 89.9 kwa tayo kana pa nikata ngata kuna Peter in Times mayroon Leona Lewis korapa. Ona mauri tiare I rewe men de tapana pare ko ora meyeke. Ayo kuna mare ko tangiria pa sina ora yakin ngana pa ira dikim den den ngapo ngayo.

Rabubusi na ba dawa na ayo ya kaya mauri ya from 89 na point 9 nabubusi katangan kunan raya tiranga pa sinangong raya ay aman kwa kara ururing ina konti tayyan awa ay katikirawan na pa ni kurun tuwa na naririki ni kita niran tapo ngayo korap kuna mauri na tapo kirang tebuan na sinangora ni kunan na raya tiranga ke Doni na pang kami ng mga raya yung tamo ni nga po ngayon. Tetikiro ay mandita po niya kamdita yung Mauri FM 89.9.

Wadni bender ben dari mauri fa mai tinan boy nan ke nam program mare ka kha yakin kunam mare ko tangire ba sina ka tanga rawa tara bu si ka sana ben no ko no bau ki ai ta ben ka kha ko nai ang ke na to i swai ka kha am bu si na na bun ke ka ko ke na na na manga maru ru men ke de kana ro na pa ai san kar ke ko nai ka i ri ta ke manga yanta yo ngai te ro ram e pun su am bu si ka yan na bun ke ka ko ye ke ngai re ko na ki taku pato na ki o kiriko ke na mga o kiriko me ngayon na ne o iyo na bangkan nito wana bubusi ya kangay te akana Mauri FM 89.9 tamero ante nga po ngay ikan busi ko pa kuwa kana kuwa na pa taku na re si men ni kipa na ko ngay ra pa at nakatikiroy na kun pasta surang me na usu yon kunaw o bishop mayroa me na usu yon tapita uwe meyang na iya makuri ni minita kurarapa amota sus Oh, kalau memori amat atau sos mandi tapi aku orang Maya yang dari itu karuan depan program Maya okay. Sa kau ngaji depan orang Maya, nanti kita mungkin kau nama Maya rekod ini ya. Paham? Kita kira ini kau ya ke kau mana begi ya.

Tebusina mayu rangai mauri kind line te yoga nikatanga tekunare tei paina te meu bwa are yane ne ya boi boi panna ka meu ono nga ya puna manasu sekais korapa a go gona mauri manasu de de morning apa nga yo mai namta bone ko ri te mauri fa mai china boi na sa meu ro no ra no kona pu mane ke tekunare yane ne yare tei pa paina te meu bwa

Nabubusi na bay mga karik ayo ya kangay mauri ya famay chinan boy na nya bubusi ko kunan narure te korana pa ena karai ya bokina tauta na rawway korapa ko hau ko na mauri kayatane terikia mendeta pone ko mongora bay na ko ni mauri ya famay chinan boy na sa ka kukurai na bay na rekimi ni kunan te arura ya ke ko hau ena pon na korai kanon na bunga yu pane na kanakwa kain na ramman na ke te te karai kanon na mi bunga yu mendeta pone kamdite mauri ya famay chinan boy na.

Ora bo busina ba yo ga nga i mauri mo FM a PBA 89.9 ya bo busiko kwa katanga na pa kunan ai the weekend iro ya kind the lowland production awa te kuna mauri na pa te ros sege ge ho ta bunne i kukurei narom do utana kai nang ya mo na ki mo ke na yo ke sa ka kukurei ra ba ira ke mni kunan the weekend na yo ri ana ki na iro ya kind the lowland production do ware buena teddy boy ai napsege

Tapusin na ba tawa na kayo o yaka nga itiya ka na? Naurin kita FM 89.9. Yabubusi ito na rin tiriray mo ay muna pa yung tiyan napay paika tikirawa yan siu ay ka lavenda sese namatang ngay yamusirawa yariray at St. Joseph's School Pukekohe Kurapa. Oh, kana mau diri kita susan sare, ayo kunaya nasim mai kan dekeng kaya musira wa yareri. Kamna titik rawa intai nako mai yang na mita pani ni usiran nan. Sangra kunami ayo.

Ako kaya po saan po tabuhin na ares na rin mo sira o yay kay rwa wito minis mo yung tabuhin na yor o itakapay na rin po busige kaya ito yakan mayo diri kita yaw kato kunari tapakan na nung may raw yakain tapikan singas pan narator yung ngurao may kay kora barik yaw tikira o yung kaya kuna mayo diri kay chi kaveru tikira o may kan ako yaw reitan ng ngurao yaw ni mayo diri FM 89.9 nang bubusi takura na may raw yakain tapikan singas tapakan na nung.